0: ahoɔden.
1: Refuse to grow. Ɛnyɛ ho ɔfɛnso abɛka ho.
0: Ahoɔden immune system wɔ Onyankopɔn. Ɛde awura nipadua no mu sɛ mɔyɛ ho ban no. Ɛna sɛ wonom imbu sɛba mixture. Ɛpagya immune system na biribia. Yɛ yare antimi. Sɛ sɛ deɛ. Amanfoɔ dodoɔ no a na di imbu sɛba mixture. Dwo ne ho adanse yɛ sɛ. Ɛnyarewa ahoroɔ a nipa ɛnyina ɛtimi ba ne so. Ɛna wɔn mpo a wɔn wɔ nyarewa ne dada. Na wɔn nom Dr. Enuro no. Ɛnom imbu sɛba mixture no a. Ɛmo mu ahoɔden pintin. Yɛ a wɔn nti mpo sɛ. Yare ɛsɛ wɔn ho. Imbu sɛba mixture. Ɛwɔ kan si. Ɛne ɔman mu baabia a yɛtɔ enuro. Ɛtofoɔ mfrɛ 0246 208496. FDA ahyehyɛ sɛ dwadie nkrato yi mu to mu sɛ yɛ.
2: Atifoa na edie be ne hawa ewia kataban hunko betne dua se a wosum wa no sa no
3: nyembe yare ya midine tiatiatia onya yare sada
2: enemre ma na na tobi ganyo spiritual herbal center susumu guafo sika na ye aba e na wodo ba ne echin da sokone yare
3: na ono nso ne han
2: na na tobi ganyo spiritual herbal center osa yare bi ti se etre adambo fibroid obi a onya ba stroke anase eye susumu na mu yade osa nso eye spiritual protection wa waso bi a susumu ahobambo ade mu oden sa antipoison obi de adro gu aduane ma obehu opetu adro opese kan adro
4: so so ya galamse e na wonhu asase no so faso na na sabra na so ye na mwade enkwasha asase nim na one no ntunchia na obedidi e wa asase no so
2: nyema na woton no opese na na efredwa e de ma akonto mu nsam yi tenant avisa e wunyada so wa wale no bia e tun kade bia e ya court case wajapade bi e na ayira obi de pono e tu di shebi so asase yi wonim pa sa ye wodia enso sika sam nti obi de anyeden e je fro nsam e ya sika sam ana sa wodi shebi esu dia wo hu ana adua bo na na akofa spiritual so bo maso bi kra ba sa wo di dware a susu ma ware a ebejai promise and fail da ye boni a wo susu nyina ebejai e wusikasam ebejina
3: na hi na me hu nana
2: nana e wo shire so school junction kumasi enkan kwantempon so sa wo penche mu bi a bro mi de so a pusu ho mai 0244132069 ana say 0202614906 nana tobi ganyo spiritual herbal center sika na ye susu mu bo afo ba akopa na o say na sey ya die se tu mi ne kasa ote na se kan kasa wona sey so a e ya ba.
1: Hey hey hey! Na nampofo bemeni. Ubeti nya frame akura ampofo. Se edru mimende wia on Fox 97.9 FM. Every abo donko kopi se nomi en sabe bona. Akura hepa plus laban. Enwa nebidi chame nasi yo. Ubeti wi bomi nyom ema mi fili benze benze. Hepa plus laban. Womu bonyom mapa.
5: Wana pa ba awa yade mu hwan enna nadwene eye ne se ayarsa enni ewiase se obia tie apostle Joseph enka ketema empro de biara da
6: wa jaya de ensoma heba hospital
5: enne di anwa de wa de aba ochinyifo emfa nani enchire.

0: All across America, Spectrum Business is helping small businesses do more within their budget. Like in Rochester, we're at this computer coding class where fiber-powered internet keeps ideas flowing free forever. And in Austin, our fast, reliable internet lets this gym stream classes all day.
1: One more, let's go.
0: Free forever. Get Business Internet Advantage free forever when you get 4 mobile lines. Visit spectrum.com/freeforlife to find out how. Spectrum Business.
2: Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
3: Matade se mina titi nosu ni kunu ofi nto be frɛ no na o ma ye den o ma faka ke de fifi abe de abe fɛ abe fa nosu on kana sabe mini se me yire ni memba e ti a
4: e riasi ehu
3: mu dia se ho
4: e riasi ehu
3: unfortunate be se 30 minutes time ne mo se mo tu ne kas ayo me fa mi ne mam papa yi ne ba ayi ni bi se mama ni na be don fo ji ni se se ma je ka kere wo nte mo mu ja mi kwa wo ho no a o di be mi pi koko nu nu mi pi koko nu ma na ma me ne ka chire me oni e voice o anya on person se mi hu ni person mi ho ba de voice na mi ti se jiwe yi na popa o ya ti chewo ye ti mi sum na ye a ti na mu me ka chiro se ma da wuru ma ka to ma yin an ti se ko sida sida ya mpa
4: e wiase ye hu e wiase ye hu e wiase ye hu
3: a mi ko bia e mo bi sa ma ye
5: Say asembi ehu eni adanse a na ye twa bi na de aya danse ye sabre de opene eye efrie kwakwa fie kato de okohu ewo na niso eno no na edru ba bia ewiase akinyige ahadwene se ebia enka wono na de akichidie nante ya de baaye ane se enya omukoto no natade atete okopie oba no so se de Mary Magdalene kopie Yesu so na Thomas mo te se mi no na yenyini no obefa to omu Mary Magdalene na wokura ho no ene befa katofo no en to omu de moto enipa makumaku more than 60 anom ko nyure mu ho ko ye papa hu nya tete sebi free ne ebe kanu to ha nyina ego tete tala mo tete tala ni nyina sa chichidi ye ye ndai chichidi wi chichidi kwaso ne ho chire no de wi omo sia hatata no anyway okay mama ni to gwe ganyo fo ni nkomo na ye ba ene sima ka jise ye be ko konfo eye fense ayanta konfo ho na mene no edi nkomo me pese mi hu motia ni su ene ne ban motia no pese me hu ni su enye ne ban motia bi se bi emema wom ema wom wo mo wo ana wo mo ngo wo mo fawa ebi wo kura se o meba no mo timi nkasa papa die nya me adom o kasa aye ban o kasa na wo mo ne ne kanyan wo hu ni pa so dawo ni pa ko de chichide ma no wo hu no but first day no akoda no o no ba ho no a odin ka ba ho no se be tenye sin do hu no enu achi ni ma me kokko no a wo ba be ka che se wo wo so odin na ko ba ma na reply enti wo be ma na reply a show no se wo be ma reply o hu se nyi ya no wo afa nyi ya no wo afa bra be yi hu anu onyure mu ha no man so a wo fa bu fu onum tu am na fallacy bia so me ho ba bia o tam ne ko she fallacy ni omudi ni ho agro matete den talian sa kwa de omo twetwe ni sa anu maja no kutufu right to go ganya tna se yedi nkomo mra na ye ba ne meka cho se ewiase hu so wentie bia aha me se e ewiase brabo asitrema brabo enkomo na me ni udie utia na ofemu aba ebeboa wo susu mu anu nya perempere susu ye nyiya no ozen ko be